0: Nan sam yon ke sam turew
1: Sai, sai
0: Sa tiye nou yew, sa tiye nou yew Sa udun faza vana Ya sa fana kida na tes nam tarat Skwafa kum fada fada falalana Ansu no atiam, atiam tutulun sfandat